bum chika bum chika bum chika bum chika padke bol beta bum bum padke bol beta bum bum padke bol beta khidki khol beta bum bum chika bum bum chika bum bum thap thap le le buchat ka ka thap thap le le buchat ka ka phat phat le dhobi phat ka ka phat phat le dhobi phat ka ka le buchat ka dhobi phat ka dil sat